Adi, si purwa bahikan usri di. Balakena hambai, fadi ke? Ajaduni resap mukhana ni hani koi horka balakena hambai, jeng jaduni resap mung jeng orang rogo asik khana zagya ang mata mia ko jesa mama tuikai, mak khana dia ko kya bono, obahik koi horum maya ko balakena hambai jine dah. Tak hukno, kerana musung zak nai no. Hari kecing, jadu ni semar utuk lagi kerana mana lagi kerana.